Re tswa station sa mantla sa Merafong 360 radio go fila pide monate tata abantwana bako yo ke abantwana bako ke pide monate tata ka se lofela gore o itatetse yona ka ntla gore lena ke tapelo ga na pina e yo ga lo motho tla loganyang dio sentlo tata tai tsore no man kwa rapelo fa no fa ah rapelo fa no fa re tswa station sa mantla sa Merafong 360 radio rara pela faro fa kana rona re batho ba thapelo re batho ba tsoga mfele be le gore o dira dilo without even consulting tsante be le gore wa consulta o dire dilo ha ba tla hore dilo tsa gago di bulege tsante be le gore wa consulta ya satan o tla na tsago a go bontsha

tillbaka har nå och konsulta consulta modimo ga se so se botlhokwa fela lwana tshwantse mele gore o na le mabaka gago to make it valid. Yeah, it is valid. Yeah, what I'll convince you kana le le yana le man e bile ga o mo convince ga o mo kopi ya mlela gore no this and this and this finish and clear yeah ska kopa di permission go moli fifi ya ska kopa permission moli fifi dira so sa gago o se dire go nne monate go ska nna le sepe se le gore o tlhoka go se explain bogolo bogolo mo go gong e tshwanang le ene are wa mma ko na le mona wa e ona mona sepe mretsi wa station sa Mantasa mo rapo 316 radio Shabana kwa gago ke yo ya tsama mretsi ke le ka go ithiba ra ga ba tong tetsa na go ga ba tong tetsa na one bike next one bike next re ke re ke dire yana ka bona ko fela ke le ke se khankie fela a ke ga ke bona gore khanye ke tla kgona go ipetsa kana ano a kwa me ga e sa tlhola ene mo letlhakoreng la khanyisa baba.